0: mine si koutol. Mwe djado toye, si gaho, do bip radio di.
1: Mina yi akhe mitan e dantok pari yo men don bo tomati e sawe e de le kwe te jik me benevi sunu benevi yonu mina an wose ya. Do hokbonu kan men don ye men beto do kuro po kwa ton e we ponon konu e do hokbon ton e chan lo ji ton bo kamon e yin alon lo kan mon pando yi si ye de le diyon ye odo beten do ponon le sian la men. Pati do to gan yo yo ton, do benek mani fi yo azan weko, chaji mbe po azan yo yo de, en akpati do mon koton, te ete me kade, nou to gan, e nasi huda pa mon koton, adi yo te oto olu, mi kan ho mon koton bi ebe kwa cheme nou mi. O devu devu nan jangoto, nou alin koton siyan. Min boku do wime, boku do le e wudun do bipo radio ji aklu no zangbe, azan foton no kunwe god, no wasun wime mi diyotan, jini odo kaj oye yitan, babindoro apoline barotore sin, besero babi bonbon mi ton le men, e yin maka, kwe lo me ton e so sin baye wayi u amen, yeme beto dopo dopo afo jaji, ewe si huru arabi saudi sin, toko unu komentan, bo yitele yo yeko ro ye sin teni bi e mi do gudo wa ni kaka waro sibi bi so e wa ni hun yi mi beto dopo dopo afo jeji wa yi no bi mi ton sunu no bi mi ton yonu malenu bo le sinsin malenu ton e dogun wo jojo gbeji gbe bo na lo nu fanu wo jin wo e do dandan mi ba na idon lo bona si hu ya chero a cheji bona si hu yi nde hu to yo yi mi benevi sunu benevi yonu e jira jin yo koro ayi mo koton ji don azan dopo dopo kwa ton e wa na iho do ayi mon koton wo chobo na ikolerato bi radio mi sepo ye me ime lobo do jo un so e mi do kudo wa ni bale ho me hun awajije e fe wa do ri igbon ile me ime ton le e do e da borun ye igbon e ye si ho yi mo do tonu bi radio mi se mi ton jare do kuro pe mi ton mi kuna ho si pon gbede o gosi finio minai hogbonu no ponon konu edo hogbonu kame yetere di o chalo gbeto dopo dopo kwa tonji bo yeme mon koton le o tere ka mori siaji eyan lo kan mado sike dopo dopo nu ton kanton gban jeji ewe mono yisi chobo eyin alo kan gbeje e yo vogado tablet ne dopo dopo aizen ewe le mondo asi etan lo boyin bi beto bo yetere di o yeme kan ko do tole edan jide zido yete bodoro yi cho ehwe bonu le badoro nu do ayi mo koton ti teto ni kai mo anjo ye me to bi to sile we yi nu aje do eyin pono hwe to le do bi jiri ajo to le wa ko bi tan we lo bo agba hon lo bo abe ni mi tan de de yo ino si un le wi me wa ye si hure lo bo to cha lo pe to do ku do po o kwa ton mo koton ti bo zan de jion ina so so hule ye me gan ko to le bo sin ba je fine ina si hu bodo yewu dopo dopo le kosin hokbonu kan medan mina no te dan to pario me dan dan do nu mi da men jire ye me yi me bono sa tomati pa no si hu hu koto ati si se mon koton e ye tere ti yon yi wa ba jemen wezen bo tomati yo e vahi mon bo to vito si leo ye do he lu sa e do e nyi tomati mon koton ji bo e na ho bo yon to yi de de wa to do a doko sa yi eno ve vnu ye bip radio mi don lo bokan ko bi o e sato do po be si ho do horu mi
2: timati vari mezo e vari o de bouton lo bene boni bene we do timati gaelo me a only we do sise do mi dai bukina we do sise do mi pe mi la go si to de vole me na blo douane on a blo le ka bo wa e we zeno vari bene ton e ye ton e no saka bo no sa chaka ton le kwa mi 500 le bi ehn e yi bene ton ne e lo jon kala e go si e lo jon nigeria we kala ton ro gen wa jon 30 minute mi sai ne ne a only ton ye o e ro hasu gagade me ro ton e sai 50 mil pe ye no gba e lo le awon le oda yo mi no sa 70 mil wi mi 10 mil kai lo me amode debu ma todo mi gonfia ko do nu vari po meler de su ko e no de mi la ko du we no debu todo bene o bo ni mi tombo wa to de vo meje we e do gigo si we o ro fi wa we
1: wegbo si a ji don bi na yi don no mi don mi jide so e yin si bi gbe mi do ku do wa ni do zan la kweta me yi me yi pono ngonu bodo ayi mo koton ji do alo keke do koji e yin a oju 115 bo e yin kan gba ye ton hi katon yin 2DG 7036 RB bo yi me we keke mo koton ji bo le kun keke mo di pacha yi me yi pono ngonu bodo ali mo koton ji fi eno si hu se kwero to gba medo e yin pompe aji fi it was a who do it, but later who can be my way, he did let you know. Namotedo, Zequa, Chaki will be the poor Branvle, he may boy bono, but I'm cotton delay, there of Vasivasi, the Quakui, Dero Nukum with the Atomo, do it, the Dapa, Bonas, who has a new Benito, who Zame, in case you elegy, Beje, who can be EG, make a come cotton toy, air baffo in Charame, the boy who want to make the Kakagutu, air, a channel, Giton, Bessie, who jay, who do I jay, Kakamon cotton. I HG sin hame in keke mokoton fitore do a bome in kalavi me kai wanto ye eyo keke fro treto we in bo eyo dio eyo bibe unya unya e na bajire e mori fide bu niwa e na ndalo jiton me in valafo me in keke mokoton e meriton we a oju 115 2DG 7036 RB e in meriton valafo un me in trondo e in pono kwedo e do we boton e sin a yi mokoton ji bohen e in we ma e je kai keke mokoton Coton et Naïn, toi, il faut tomber. Gosi finio minando ndavanjire azan yo yo ile ko jinbo togan yo yo ina dapa do bini kunbanji fi romedo wada I horo mi dene nwa mokoton mi sewo sia koton fi e nambro nu mokoton ni bapadito do ku tete ba kale nu togan e na hoto ijio mi kan ho mokoton bi o teuto olo e nu kongan ho ho nu e yin sin gbasa do to bini to koton pon e bere wanjire apayodo mokoton do ede iko iko bo kare ume ume aton do apa do mokoton tintin le di do le chobo na takwa mokoton me in to gan e we no sa lo di bo azo e na si ho wa e poto le e yin mo po yo e na igro mokoton lo bu na zin na zan ra kon do me jide e mi do apa do to be sinu kon bo na si ho ni sen e yin sen to do bre to khoto bo na si ho si e yin nu me sen mi ton le poto akuno ngbero to po le di e bro mokoton ka kai apa do mokoton me inu konga nu simbasa dodo esin alo mewe inoze nu mon koton to benaje hungbe bono je gangbe leji e bemejile nu e no do bono ha do temon koton meon to kan yo ira pato e bo won rupo enio ina level le ko waji leji da le nde buku do fine bonu ina yi won topon gbero mechele ari le malia ina do hwa mina do gbe do poro po mi ton le mi kujoti buku ta njo buku do otore buku do vobo do zangbe junior do ha apoline tori e gazin adademe